The music of R.E.M. right here on TPPFM Acoustic Zone. The second hour of my show right here on TPPFM, bringing Filipinos worldwide closer to home. By the way, sabi ko nga kanina, ang daming mga mamis na nakikinig sa atin ngayon. And just inay, mami ni Sina Sino, and of course si Ma, mama ni G. Sino ba? Yung lahat ng mga single moms. Ang inaanap kong mami eh, yung pwedeng maging mami ng mga anak ko. Second hour, my show right here on TPPFM Acoustic Sound, Simple Minds, right now.

patience. Sabi ni G dito sa GZ, I'm full of patience. Nako! G, siguro kung makakuha ka ng majojowa na katulad ko na maulit, talagang kailangan mo ng mahabang-mahabang pasensya. By the way, again, we're saying hello to Ma. Tawagin nyo na lang akong anak. Or iho. I get a song coming in from

The music of Deswala and the song called The Every Little Thing. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ko tong song na to. Uy, maalala ko nga pala. Naalala kita. Hindi. Etong Acoustic Zone actually is a show noon sa Pilipinas. Noon pa sa Pilipinas, ito na yung show ko na to na ang pagkakaiba lang sa show ko noon at saka ngayon is live yung sa Pilipinas. So nag-i-invite ako mga local bands and then pinagpe-perform ko sila for 2 hours, you know. Pagkaya niyo mag-show ng 2 hours, straight yun. Ayun. Iniimbita namin sila. Ayan. Pag pumayag sila, kung hindi naman kaya, minsan nagdo-double. Dobleng banda. Malaki studio namin eh. Then, kompleto din sa gamit. So, walang problema. So, pwede sila mag-perform live. Ayan. Doon nang galing yung Acoustic Zone. Tanda ni G yan eh, no? Matanda ka na ba, G? Hindi, natatandaan mo ba? Oo, di ba? Yun. Station namin is 95.5 WRC. Yeah, the rock music source of Legazpi City. Yun. This is 95.5. 95.5 nga ba na. 95.5 WRC, the rock music source. Ganun ang dati. Ngan. Sino pa ba yung mga pinakada? May mga ano eh. May mga mainstream bands din na tumugtog ng isa dalawang kanta dun. Especially pag may concert sila, pinagpe-perform ko live on the air. Di nakakatanggi, di ba?

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.